0: sasana tan mana kata kata tu kina kulo layau kata kulo ama sebelum ni atau kalau sama jangan lusi tahu mana lusi sana tan ngulak lunga unik kalau bilang nak punga nuta kau di lunga ila kau ilak pali alisang nane unik kau pali kau yang nak tunga ila ikau meluang tungau kalau ilangin kau ya kata di lawak sama kama tana sebelum pangulogo kau sekarang tak angga jok kau tes sama ni kamar cak tu makelu walau sama nong mata unuk kota kau tu pak sama tu lugu makita ojak tu lugu seni lakota amma ubla kau tu palaga angap ta sulita kau makita ojak tu ubap tinne kamar pelute seni situ ya kau walau sama kau angga jok kau kisane mana lak tu teman netungin nama teman na ujuk kata lugu tegba awyaw lagang ila awyaw tilogo saputine palaw sema yugot persema nang metlo ta ukko seksaleng me tagpani matti ta sema ma kattaklo ta ko kanike yani amma tagpani kallagulo sapu seksema blutik iqalo kattaklo lang na kawya kattalaw sema yunga amma uyagan ni sana blutik qingni qingni leong naklutik ikabe yatyak lugi tay kung a kinyuli akpalawak si Mayun sapusak kakluti la atatagila oktakalo anigila oktakalo tay ko atatagila oktaka tabong may atakalawak si Mayun anigila oktaka nyuvitjala yaw katalawak si Mayun Matthews tabo galo ama atatagila oktaka Jean tabo ananagila oktakalo Teresa tabo ang nasibila yaw balawak si Mayun tay na ikhabi ya katlaw sa mama ang nanay pilig ya kapagasigla ako sa malika sinawa ublumelak tuna ang ugalan ang ayugalo inutuin na takwa to pala ako sa malika pingasyo yuti ko nutakakayaw yuko ama ilano nakatakaw tila talikaw ya katlaw ako sa malika sibulak patya may udya ko sigusaka ya katin na innak may ugalwa pattaqataqarlunga pattakkanno tainnalu saalaksartualo qattaqa maquviasuktummaqalo qattalaorsimagama kinaummangaallo qaujimangallugu tainna pattaqatige qattartaqa sunaupa qummangaulaorsimayo qummangau sunaupa nagligiluama pattaqatige valaorsimayavinaanga tainna qaujilaorsimaqqaarlugu kisaane iqqaumakkannerungnaaqqaarlunga qaujikkannaqat talilaw sa mga mayo nga uko inus sa tuwadyuk ko law sa mayo sakpasyong minuli akaklo na dahil ko ato pingaso na nutakangin ni utsaklo aklo nga utang meglo tulima aklo ama sakotlo layo katakutupan nga igloling medyo dahil ko dahil na ang ayoklak pa ang law sa mayo nuli akalaw sa mayo kaunang may atakalaw ang nakjong may nuli akalaw sa mga tekkuat sila laga kattaklutiko utsagalila oksimayo nga amma puig oksimakattaklo nga akpik takapta tasio sinane utsagalaw pilala oksimang mayo nga akpik takapta mamaktum makayalaw plutiklo apiksulila oksimang megaman naneong mga sunaw pa kamawak pinayaluta tayman na wala oksimatlakibugo kisani kingunago akpik na kawayik kanila oksimayo nga aklo nga taupam nali akpekang imman. Tagba, kawiyik ka nakataklo nga tayo man na, kawiyik matyaloklo nga, angiyoklo loklo nga kay, tayo ko, inut sa tuwadyo lak sa mayo ko, silak katigi kataklo tigo, amma, at atagilawak tama, angayok kong isan naktag ko, tayo silak katigi kataklo tigo, tayo na, inut sa tuwadyo ko, paning nga pekan nakakatala ako sa mga ko ila niviyak siya nga katitwa at siya kakatala ako sa mga ko niviyak siya katikulom na itoklo ka titaw katala ako sa mga matay man na toklo ka kuta kataklo no kitikatigay gayok tong makarula ako sa mga no kanutuin at siya pekatigay ngin nakpaklo no kimoksing walak paklo no tuping walak paklo no pisulogulo yaklanoglo kanulogta katik pala ako sa mayo ko kuwena ak tumakalo yak pala ako sa mayo amma pekan nakiplogo kanunga sautiga yulua laungilluno kisane atau selu akhluno kanunga sautiga mnu ikkau magalu akhluno taimatua ukangitain akhluno anga yukkaabtino kisane ukalialu ang naktukku ingna tautung na kami ukalawak sa mga aksualo kapag ilawak sa mga kanukayaw kaya ukalawak sa mga yugugalwa tayo man na lawakagib luta ama awla yikan nila kibu nga nubuklin luta ukusik sa lingme ang ayugalo na yuklak luna ananag ilawak taga tako na nga uklak uklalawak sa mga unga sige ato kuluk luta ko tatagalo anigalo awlak sa matilugi nawayalak sa makawak tilugi so ngulawak sa mayukirin na immuksaw timuluki natsigiswalo lawak sa magama ikaw magiblago ama ikaw mayung na kiblo nga suli ikay kanili lawak sa magmagama pa angayuk ko nga ila teko uwi mataas sa maangayuk ko nga nukaring ni atata karam no angayuk ko ngit la atata gilaw ta ma angayuk ko ngin nung gaw si matilugit nao yali asa aksi mapluti ani gilaw ta ma nayok lakap ta o kareak to ko lang mga nga tabbaki to ko magamigo o kareak to kong mga nga aso ila to sangi sa sweet to ko lao aksi magamaluk ya ang aktaw gayo lang o lao aksi magkorama nagligayaw lang o katalao aksi magama nukakainu lao kaktin ako ang aklo nga tayo ko nga o karakto ko ma at atagila ko taga ang ikma o katiyang nangin na malukir na tuki sila ang nangin ko aklo na nga ang ituin na ma aso ila ay ga maigo lablo tagbali tabba kitong matabba kito katablo nga tabba kito ping magot ubang at piblo ko kawa yung mga ito nga lukano tamuag akong mga ikaktalugin na kake tako ananak ko ka ay sa malagalwak tiluge naakluk tuwalo laga makaya nga tatsalak lunga aswela naakluk tuwalo laga mamigyak tuwalo gama ane akong naak lunga tayo mga lutabwa kimi maan na mutikit lugu uktuk kanila ako sa mga ito nga suli anod lalawak ni kumu tayo man nalawak kagib luta ama puwig ako sa makatalawak kagib lunga Udzagay na laklo nga, udzagay nila ako sa mga manubukli ni awla ako sa magibluta. Daw na ni kangap ta, ukali ako tukulong ni, tubsak silog ta ako ta daw po, nakikiktaw kang itigot, maliin na ako lagi, ukali ako tukpala ako sa magap ta. Mamaktong magalaw ka taong mata na kibluti. Ukali ako tukso ka taong inak pala ako nga. Ama, ukiulog tatay kanilka ako ta, upingango kangat. Tau bunga ang nakjo na kaktao yoy teko nubukli timane ngakto mane nao yamik sane ngakto taso tay kung ngao blu tatag ba ikalok sa nak sa sali ni alaga nga tay kung ngao yaga ngap ta tasi nga kanit tukulong mani na tau bunga tupak luta tagayo makanit tukulong man tag ba kilakaw laga nga tay kung nga awla sa kayak sa makatalaw sa mayago amma asean utaw tagpaw nga pisiklo ta awla sa kayak pala ako sumagap ta. Tagko anigila ako ta kalu angayo galo ubagaw blo ta awla sa kayak ako malang magap ta upang nga ako awla sa naksuyo alam ma. At ata gila ako ta maukaw ti blo nitigot. Kaya bito may katak tayo litago amma ko kawya sa tiyak lo ta imatlang na akap ta lang ma angyak lo ta. Aso ilatay ko nga tasang mga akap ta tana kaya bito alam ma kilak sa kaya po siya walak pa may kaya bito along ma tao ba ni unga sa kulukluk taman na sina kaktok sa may ningit si yokang mat tayo kang nga ikalwal lalok luti kailan may makikulo kaktok sa tao nung atuak luto ikalok luti lo ama ikalok luta tayo man na ito may kuya ulaw ngayon na tataan na kumatuin na luti ko tao nga asayan ng nga ulok luta ukaw tao ka nga pta kanutuin na iman na ko yaw luta ang ayok ka po daw tungilito ako ang aptigon dahil na pekulawak ta nga malin na tiyak kasag lugo pekatalawak sa mga pta ila naalalawang ni kumakay dahil man na katalawak sa mga pta utak utaqluta ila taunaneelerluta ablortamiarlugeugalo unikkaarniartunga iksereartuane annora vennerniklu amma sunarluujani pititauvalaorsummagma ta upengaanngolertullugu naujaaliaraangata aaqqiksugartaarnerluti ila aaqqiksugarma pititaulnermata tupersimavluta taikana aaqqiksugaujarluta anoraartummarialuulerluni sinilerluti ilangi ataatagilaortara sinikluni ublukku anaanagilaortara sinileqataublunittau taakkua aaqqianilitsiaqaptigu aaqqiksugait parlagerulujarpalliatuinnalerlugi quvianarsittiarlutiglu aaqqiksuerluti tuppivupi kallaktualuugma sunalaktaalitamatsa tiktaurakautigilluti nukkara inuulaorsuma umat mikittorulu mariublu ta assiujialuklutigu tuppivullu unnungakallarulu tiktaurulluti nukkaralu teema pittaqanngilluni taakkua torlulaarulujarlu teqinertualuulerluti naungummaa tuppernut ilauqattaujualuuna sugibnunat sunaupa ammio ataanennerluni taiman nailaorsuvallaqqaaqulluta takpa upengaanngukkannileraanga nangiarnersuvallianaalittuaraanga takpaunga qakkiarmi ateqartummut taikkunga auullaaqpalaorsummajugut taikkani takpa tuvaersiipluta taikkaneraujaqqaarluta natseqattarluti amma tuktoqattarlutiglu taiman nauqattalaorsummagmata ла атаатагилаортара туктуккаанга илаани аиклертитаувалаорсумагапта нангмагуманнартуммариалоокаттарлунилу нангмалераангапталу тақанаалоқаттарлуни тайманнооқатталаорсумажо канукаа микитторулооққоқатталаорсум такватуваераанга такпаана тикераарту таигна кайвиллугу ла уиварлугу таувууна персиманермунгаувалиавлута таванеттау тиккераарту уиваанник сималерлуттигу тамаани туппеқарпалаорсуммагмилугу аужаллариккут таупаниллута натсерасуклутиглу пеқатталаорсуммагмата аулажиюнга атаусеерлутта қиналугарни такулаорсумагалуарапта таупани қиналугарнунгаармата атаатагилаар таккука таувнга тиккераартингмиллуни иппиктиварлу қаплуужаллу таупани акианерла таупанеқатталаорсумагапта таутоққуутсиақаттартакка таама нунанга таупамна таувонаангаарлу теқиналугай такуксаутсиарлутиглуаангила таувонаармата қаяқиарму таувунгаавлути атаатагилаортаккакка қоқерсингмат кивингмата инна қиналуга қиналугарасугиплугу алианаагусатсиалаорсумажигу кисаани ууммаққаннерами ауллаарлуни таймале қиналугарми такуққаннеруннеерлуталу илаануққара инуулауққаартиннагули сули аулажиққаннертунга ангажука илинниариа қатталаорсумагмалли илинниариа қуяужу тоқатталаорсумагмат марруэ қоорлуни напингасеерлунилуппакка илинниариалаорсуммажу илинниариарсиматиллугу саллими иккумаликтуарми тикитаугапта таакка кинаккуунеқартуулоорсуммажуккиариккуа қалуккиликку таттуиниккоққай тааккуа пиккуна кинаанна акерулликку кинаккуммариугаликка илаги таакку тикиннермата тааккуа атаатагилаортарлу қалуккилиулаорторлу қанаккиа қувиаги туяңиллути такуксаулоорсумармати таассума оқаутиннермау тавуунеқартаужу тусаумаяраалэннерлуни таймаалингма атаатагилаортама қаужимангиллуниу иллуиллерами такпа ангаккормигу атсингане қаужинасуктуалуулилаорсумарма кинауммага қаужимангитсиарлуниу ангаккуулаорсумарма атаатагаттау таиннаттау ангаккуу маарнеққоормагма уннуалукта синингиттуксаулоорсумаққорторлу пакиа қаужинасуллуни атсингани кинауммага такпале қаутиллагуоққоорту ublaakku taakkua timmulerluti sungittorulu lutti taimana timmu timmongmata uvagu niuvveerialerlutigu ataatakilaortamma oqautilaersimangma qanukke qaluk qalukkiliuneqartaujaaksarnik qaannukke issumagaluarpungaalavlunilukkia qaannukkiaqanna taimannarla iqqaumajaqa qapsinikke ukioqalaersimajunga 5 niklukkia 6 niklukkia uvalu 4 ni nalianikke taavani ukioqartillunga taimannailuortualu ila kappiagerlakkakkeqai aulajittialaersimangmajakka taanna sooqaimma atermani oqaq oqartaugami taunungalu sangmugiakkautigipluni aullarlutik lu laersimangma taikkunga uttilerluti taimannaujaaqilaersimajaqa aullakkautigittiaq tuujaqilaersimajakka uvvaluuppakki aakkaugalu taimmailuorluti kappiagerulujalaersimupluku taanna ila taimannailuoraangatta angakkukku kappiana oluojartualooqattalorsimmuta ila uvamnulli kappiana oluojartualooqattarluti taimannaulaorsimmupluti asuilla taanna ikkumaliktuasuli taunnani tillugu upluniklune qapsani taunnani kkaluarnermanga utseqillarminakulu akkerulio aksualu niviuringmaanga nakligiyammareyalukipluninga uvangalu kappiagimmareyaluklugaksaala qanerluunneekka innautigilaersimunnerpa aullareartoqumaalerluti aullareartornaalerluti inatooqqoorluni qayareakko qayingma tamaanga takvaubuteqiartorluni qai angayoqqaakka taakkuani uviularmingmatta takanunga kisaanittaa niuvveoqataulungaungma kappiasukkaluarlunga niuvveoqlu aullarnaalermatagutsiguutsimalluni taanna isangmaangattau isakkakku qangattaatlaaluklunanga qayareormina ikkitsinniangnguarsertulaersimarmanga tiguartaariyumangmaangaku aksualu kappiasulaersimajunga oqittummarikuluujaarlungalu taanna puigulaersimajaangillugu kappiagilaersimakakku aksualu takvanakligiyaalu sunanik orange me neriyariyoqutigilaersimajaqa taanna qaitsilaersimangma ila tuninasukkaluarlunanga qai angayoqqaamnu silalaersimangma orange me sunaupa orange me qaujimangillugulu atia ila milukkataangunaqartaulaersimajuugalu mamaqtummaqaluuluni seernarlunalu taimannaittuulaersimaju akkunaqulu taanna neqigiujalaersimajaqa iqqaumaplugu qanukka ataasikkulugmaqai taimanna neriartukpaklunga neriartuktitaupaklunga taanna iqqaumalaersimaqqaaqiplugu amma pissuuluujalerama inutuuplunga tauvamna persimanermi ungatingaanga qapluujai ilangaanga tauvamna sivingariktualuungma taununga amma avaalaqiangi taununngangapluti nivingapluti takkijuutialuupluti ataani kingming naqauqattaarlunilu amma seernaq seernaniklu tamakkuningaquluuja peqauqattarmat tauvunga pulangaujarlunga nerimaqattalaersimagama aulajigama amma tauvaneeraujaqqaarlunga aivallialerlunga milugiaqulungmi uvamnunga ila milugiaqulunni qai iguttaqulujaartu angijualu tamaani qai qainginnatsialerami asu ila qaumnu miqattalaupillakluni maqquerluni aammaqialuupluniilu qaukku puvilitsialaorsimagama qanukka pijaujualunnerama taimannaittuma taanna iqqaumakikiplugu amma puigulauqqaarlunga aulajikkannilerlunga ataatakilaortakkukka namunga simatillugikkia rimna anaanagalu angajugalu uvaguupluta takpaunga pisukkapta taakkua inutsatuatikku takpaani qarmameimmata tamaani tungaani akianiingaarluti tauvungaugapta umiangaqulungmi amulaqattarlugu ika ko ta kakatulaw sa mga matatay may tuko ayaw pluta uglak ay ako kapatay ko nga uglak sa malawak sa mabluta ko ba anak tumakalo yala ako sa magiblani uglak sa magapta tay maulak ka kabluni tagpapik sa manang mo nila awla katakapta daw na nga tikakarting may ngakluta pik sa manang mo tagpo nga ikpiyo ka kulo at akangan at tupik sa makatalaw sa magapta tamani tagpa ukiak sa nga ka nga tamani ka yakluta tupak sa mabluta siko ka nga ikalugak sa ulok pala ako sa mabluta kakivaw yakulong ni atata masanad tuti ka nga tigo piyo yung makialo yakluta tiglo amma kove anak tong makialo katala ako sa mga ikalugak sa ang nalakap ta uplulog tata nga ko siko sa aktilago ikalugak sa ulok pala ako sa mayunga nagayak to ko yablo nga ay ko yablo kalawaklo nga ay giyak sa isumang na yakat talawak sa mga imang ikalugay amisong makahalulukluti ang ilakulungin ni kapisakat taklo nga dahil man na ulo ka nga makuwianak tong makahalukat talawak sa mga ublulok ta paloko klo ni utsa ka katalawak sa mga ito nga tagba tamani tupikakaklo ta aputakaklulok palilaka nga tagpa nga saputi tungi nga nga ni ko nga pim mipirkatalaw sa mga mata ilap mipir nakakatalaw sa mga mata tamani sikutilo ko kung may unong nga wali ako yak to ikaloy kamani nga nukay kamani kuluano taon nga wali ako yak to ni kapok palaw sa mga mata tamaw nga tagpa mipir yak tok pagluting asuela ikaw magamataw anigalo tagpaw nga mipiriyak toklo na tagpaw nga kamno aputime uko takaklugot dahil ka na ikaw yaklo na anigilaw takatan na ikalok akong nayangin na kaklo na upangat daw kanuli yung nangislo nga sanityangan ni tamani daw tu yaklo nga daw nga ikalwalo ang ila daw nga wala yalo amiso amisualo katakluti kapya gilitya katakakis kano inuso ka asing ngokto yan makikpakluti tako ka kita ko kapya sa klungalo ama kango sa klunga kapya sa nakaktaw ya kaya ni niblak pang islo nga o kange nakataraw sa mayo nga tako ataw to yakpaklugit tagpa suyo ka laga nga kalokok to anak to ka laga nga loon ka kanok ka pilaga nga ta upalo ni ang uyong nailig laga nga ta imana nagtiti takat siya kong na lilaga nga lo at atagilaw ta ka sa kayo alo wala ko sa mga maama kilap lo ni tayo man na nagtiti kang mga kanok alo tayo man na pakatak lo ni amalo anak to kakangat kilablo nito akik sinasuklo ni tayman na kilabalaw si mangma tagwa ilan ni ko kawya kakangat iman na sutay lito aklo to pitay liblo to sunami nunamig lo ni pirtititay ligay akaklo to amma uyakanig lo ni awlajak tititay ligay akaklo to ubalo ni tuktumik ko nga ni kiyoktak tayo lito aklo to tayman na pikuyaw ni mo maliklugo tayman na wala ako sumagap. Tayman na kilasa ka nga atataga. Tayman na titaw wala ako sumayugo kaw ka nga uplo ataw siyo galokok. Surlo abi yung mga lo o kaw tiyaw ng ilo nga. Tayman na kuyaw na ka malituin na klugo tayman na wala ako sumagap. Tayman na wala ako ta amma. Iglog sa kalaka nga tagpane. Kaksok si bluta. Iglo leo kataklo ta ila kaksok sila ka nga ta iman na aputi tagpo nga katipalib lugo iman na tublak lugo pisilo mawayak lugo ta iman na pivalaw si mayugot ikaw mang migama atatagilaw tama ukaw takatalaw si mang mga tagbago ila ukaw takatalaw si mang matik ko ang ayugalo iglok sa migaw ta iman na tublak ataw tiyak to alugom no nawyali ako ni ko, titaw-titaw ko maang mati ko, lakat-taklo ni. iqiasungit ila iqiasasuitu ya qattala uqsimagama iqiasukkama aula jinginna manutaqablunga peqojablunga qanutuinna ikkayo ikkayoqlunga tuppa taimanna uvala uqsimagama taimanna igluleoq lauqqaarluta sikutsiarmataqai ukiungukkannarma taubunga naujaaliarluti naujaaliaraangata tikinnialeraangata qaujumanaqpala uqsimanginmata qanga tikinniarmangaataa qangalu taubungaarnermangaataa qaujumasuittuula uqsimagatta utaqqigapta taimatuanguvala uqsimangmat isumaujaqattarama maannaujumi arnainnaubluta takpa pingasuinnakuluubluta paiqattala uqsimajugut ukkioraaluutillugulu taimaqaa pinginnaqpalaurnangilagu isumaqattala uqsimajunga ila isumaqattaleqtunga nannornoqaluglunni tikittaunajariaksappi takpa tikinnialeqneraangata tautoqqooraallaaluk palaorsamagama qimmilluunni ilangani taakkua takkujuujarlugi taimanna pigaangama anaanagilaortaqa uqautigaangakku uqarpakluni tikinnialeqmataqailapakluni takpa taimailisaattaartillugu tikerpalusiaalukpakluti taimanna ittuoqattaleorsamagama ila suungummangaallu qaujumangillunga taimanna takkoqattalauqsimagama taimannau migama tikkilluti takpa anilituaqaptalu qablunaaqsignittualu naimanartummerialuoqattalauqsimapluni suunnat sigalaallu palaugaa tamakkua punnerni ilaksautti tippaa tii taakkuatua galangni niuveqpalauqsimajuugalu tipaaqiyummareeluujaaqattalauqsimanmata naimattaartualuoqattalauqsimannerap titau titaaqtaunnerapta alianailauqsimallarput titagasoqattartuala amma meqsuu titaaqlunila meqsuqasigummanartummareeluoqattalauqsimajaq talermu aulat kaivitittarialiku taima meqsuu
1: Aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya

0: tung a chuk chi sin na chao tu sa chao lo me yok ta na chu ri pa cha un ka lo tok ui wa un nu tu sa chao ne ma ke bat lang me yok
1: aya se bi tu na ta ko in aya lang lang aya aya aya aya in aya lang lang
2: na ya le lo ka khlu ne ang ka sa mala ka lo khlu ne an ne lo pa le ra ga me ak sa lo an ne lo khlu ne makit chung na le Luni luni ane aluang ni kamu tokone aga sugilak luni ingmeni amma kau yaman aktu jaluk luni tokone aluang ma ane aktu maga aluang ane aluang ni kamu lu makitung nangilak kami kila yung naidlib luni tan na to aglu kila bak luni aluang si maga misok ane aktu aluang luni ane kila aktu aglu kisa katyak pala aglu si majugo ane aktu aluang tiluwa kanag aku ni Koloko to anak to alulok sa mga salok titiak lo nilo. Dahil na tagba daw po nga kaya katiyak ayak lo na pisik lo na kaya katiyak pala ako sa mga kaya katiyak ayak lo na dahil na ingyaw tigi pala ako sa mga ko ingyaw yak lo ko at atagilaw takalo toko kong imak lo ko dahil na ingyaw yak pala ako sa mga ka Uvam niki kimak teli launga na yungali inusim ni tamatana ingyo yakpaklugo tayin na tuatsaklo ingyo ti ikkama paklugo tayin na ingyo yakpalaok sumayaka tuksayak saklo isumatlang minanga kisani tayin na ingyo ti ikkama inaw yakpaklugo tagbalo ni ublog ko anayla nga mainatublo nga Dahil na ingyo yaklugulo. Rama na kutiyo yakpala ako sa mga masilam. Tagpali, palak tiyo may aktukulog kami kay makitong naksayaktuk kami. Kilalaklo ni, ila sakalaklo ni, kilalaklo ni, ane akalog kalaklo ni. Ikamang ito ko, suna mo nakalaok sa man ng mga tagpali, kilanik kami. Ane akong nagpadlialaklo ni palaksili doa kami. Aula akong malaklo ni taono nga. Uksak akong na lualaklo talo kay ama kime. Nakiksak akong na lualang mata. Uwagulo nakiksak at ako akong na ilaw sumagapta. Umatimiglo buwang niglo nakititaw kat talaw sumagama. Pitailing itutuga mo. Ilag ka ni tako na nga umatit akong naktutu at siyang ugamatagwa. Pitailing itutuga mo. Pitayla ko yaw siya ituto wala ko sumagama. Taag ko na nga nakatitaw katala ko sumayo nga ilag ka nakadlata kami nakatidlugin. Nakadlata ako to eh. Tusugi katala ko sumayo ka loag ka. Umati nga ako may uwa nga nakatitaw baklo nga. Uwa nga lo kasi ano kimelo tagwa na kayong nakatitawang mata umati may. Taag ko asik ka na kayong nangitlutin. Tamang. Ila pitayliplut yun, nagtayliplut. Aula, kapta-taw nung kakiyak mo, tangmakluta. Nakukita ko logo-logo, maiklulay akluta, tayo ka na lakluta. Tagba, umatituin ng minakibaklo nga ila. Akiyo si makla, lilaw ko si mayagkatuk, tuwi umatingin. Tipingil lo, kano ito mga ta, aula jitya lakluk ila. Nakakalaw ko sa mga maumati may nakakatiyang ilalang ni kong inok ay tagbali at atagilaw ko taka kanwit yung na ila anak tildo ko sulitay ka ni anana ka sapektualo katalaw ko sa mga matokoyak yag sani o kakatalaw ko sa mga ila o kalaw ko sa mga maklo ni ikamoblo ko at awsaklo ni uwi nga ko tokokpat ingme ni ubago kano Ayong ito tiksak sa yung nadyangin mati ko, ang unasugong nangitlo nilo. Ingminito ko sa may ako mablo ni iso makatang nakaklo ni o kang matkapyan halawak sa matlakputan. Tay man nailing maaksalo, kapya sila ako sa mayunga. Kapya na tumakalo yak na ila.

0: tunak tu je lah orang itu time mana pika jaga luak pada uba gulde tokot cetu inna gupta time satu ujuk saya mana je lah nutta kaga luak gupta time mana inna je lah orang paluk ya anak anak gila gupta kano na yang nong manga kau je mangilu kano itu nak pada orang melitak pada orang awal lah luta kaki yang mail kaga luak luta time kane time makilang ming ma ada tegi lah gupta time mana Piti tahu di lauk sama bukut. Ujarang ni kalau awal lecak titit tay lecak lu telah ni. Amalun nona ni pek setay lecak lu tak. Amalun ni mekko kulung metuk tu mekko ngani pek setay leku jauk lu tak. Pisu kata kulu ujak lu ni ujarang ni awal lecak titit tay lu ni ayok nak. Tumaki kulu ujakat di lauk sama jauk. Taiman na peko jauk di lu tak. Tahan na tagpa. Kau yang magaku malik aku lo, tapi mana pekerjaan nak malik lo, tapi mana agama ilak kosik satu anggaja kalau sema jagali, tapi mana ilak kosaka, kalau sema gak tapi kosak dulu, tetapi mana ilak kosio jauh kau yang majatu kalau sema jaga asalnya kau yang mengilu, tak benar bukino allah laksu takkan itu nama ada lagi lauk tak, tapi nunga allah gak tak. Tai kong aklo talo iklo lalaklo nilo ata atagilaw taka. Ataw sa aklo nga awla jiga ma iklo lianik kalo aktilo ko ikkirto alo laga ma ikkirto nga kaya lao ksimaga ma. Amma imiro laga ma ananagilaw taka ma aputimi okumme akka aklo ni kanang meno imaktilo ni nga. Tai man nao lao ksimaga nga ataw sa aklo nga tao awla jiga tai man. Tai mana lawak sembelut tak? Tak pasti nala kata lang mata, nace kata lang mata kangen lawak luta. Amma upeng angok perlahan kangen, ko abu nikulung ni ilah nace abu nak tal kangen ta. Kimi pun ingin ni outlak tak luti, outlak tau jak luti tau nunga. Atau si tay nak kimi pun ikau mage kata lawak semajak. Tagba abo nang may pinakaangami. Tagba nga niya kukuluan ni pigiak lugo. Taman na kisikuluan sukang itiak luneo ilo atakam na ulis luneo nagayo yak luneo. Taman na amin na ulakaangami nagayaning nakaangami taman na timiluktaangan nagayaning nakaangago amin na ula kisin na ulakaangago ang ikaw tsakat talawak sa mangman. Tana kasing atag pa nakingita to akabla niyo ang ikawtibla niyo ubabtin niyo agzak pala ako sa maya nga kimi po ataw sa ikaw mala ako sa maya katayma. Tayman na ako kaya kataklo na ama pitlang isa tokulong me kayong metri ka niyang me tikitaw la ako sa magapta awla yung me kama tana tagpa kayo tokom madyo Pitlang isang matokotaw ma ijingi ko anitidlogi kudzak titlogo uzaka sukjo kangano ko ilijaw lawak sa mayo tayo man nago pijaw sungong matala lawak sa mayo ang ayok kaka ijingi anitidlogi kudzak titlogo kimaktaw lo ni tayo man tagba kimi bumako lahat saklari pitlang isalang nakluti Kijau gala lauk sama juga ni aku ku ikau magi juga atau seklunga. Kijau klaklunga kisah ni tak ku pisang ni salung nak luti kau je jau luti klu. Tapi mana aku luti out lang nak kami unu aku utingi tain lauk sama ju. Tak ku kisah ngi tain nak luti klu nan. Tapi mana lauk sama kau luti upeng angu kan lang mat nace. Kaksimayo alo la katalaw sa mong matatawa ni amisim makialo tagpa kaksimakatak luti. At atagilaw taka kaksimayak sa'yo ka nga ilaw yung mamakialo laok sa mga matagpa ilaw yung mayo alo ka nga masangutaw yung naliga nga makay at atagilaw taman nagligyalo yung mga ilaw katak lang. Pekat ito akablogo tagpa ilaw ka nga ma natsilya ka nga tao pa. Kimitako na awla kaya dyan ito akluti. Kaukikaya kaluak palunin awla kaya dyan ito. takpa aci lagu makisi ane pangalisi alu kluti takpa taikunga tai mana kimi ilisi mati akatalak semuta ila pekannak satu aga katakatiku li nutakatiku pekannak akatalak semagatiku kimi katakatiku yaklukilu imana ino katiku japti tetea pekatalak semagatiku ilisi mati akatalak semuta pijari mea rung nangitlo tiglo kanong asaka nga takisana kanong asak kalo lok sumang miyo galo tay man nao gao yakatak lono atata gilok takalo awla jigama amma kaksima yun amisukal lalong ni amidlo tisima yun nakaktaw yun ni ugnik silang mingman akang akang kaluak tilo kitay katay kung ulag kami tay kani pilaki kulo yalak tilo ko nulokang ma tay kung nga lok sumagama kimi ati latu ang magkakke pangalaya lolok sa titay ko nga tikin napta sunaw pa akka kasuklo ti tatto kito ni makong ni sikong iti ko putun na klo ni kita ko at sika may ang klo ni ki pila ako sa mga natsila ako sa mayo ikikang ito ni tayman na mako tayman na wala ako ka klo ni ama tawo nga nubukli ni sota aking nga nga nun masibang mo tuktusi ako pala ako sa mga magapta tao na nila kangapta tawo nga tuktuli ako sota tamakyak sota ila so kay talimayin na kulugapta tamakyak sota tawo nga tuktusi ako kapta tawo ni tupak sa mabluta tuktu mamata nukang may nang malawak sa magama nukka ilo ito lugo nang magkako oking ito alo yagila ako sa mayaka kapsinig lang na ike uki ako anigila ako taka ay klakatigig ako nang maklo no ang ikaw lakam no tako nang maklo sitok kaya gala ko aputa kaklo nilo nang maklo nga tao no nga palag kama ako ni alo makin na sula ako sa magama makin ni ayulit taklo nga tao nalo nang makta ko uking ito alo ya klo ni sundo baka ukit ako lakalo ak na klo ni tao na ikaw magibla ko nang malawak si mana kaya ka. Tagwa, atatagila ako taga ana, kataktwa lulang ma. Aw, jala ako kakablo ni, ila, tao ba ni, tika ka ako yung may luta. Nakto to katiyang itok sa'yo, kapta ataw sa ilo ako luta ila, kakapta aw, lajiga ma. Nakto to katiyang ito lulang ma. Akikikulong may nakatitaw, gama may kigang makaw jala ako si mablong. Amataw, pa, uwi mataas mo atata nga tokon na klo na kawing itlo nga atata gila ko tamala kawing blo niyo so kaya ang ako ma ino yung na ako na kaklo niyo o kalawak sa mablo na tayo man na wala ako ako tilo ko tagwa awyak pisulog ka ma inutublo nga ila tamani pisulog lo nga tao na nga ilo tamani kanigiyan ko lo anikaro klo nga tupipta tamani tilo nga tulog ang mimiktok ang matawo nga ong nilagak ko. Tayo man, kangata ako sa paglo ni tao nga kimawad liya ka o yaklo ni uwa nga malik ka tao yalagak ko tao nga kimawad liya. Tupi po talin na klo ko lo ong nilang magak ko tao na kaya sa jowa loong matulog ako lo. Chicken niya to yun na lang matag po nga kima sa jowa loong matupip din no. Tupi po uyak ka ko kasi ano malikong na ito yun na lang sa mga man. Tayo na isu magkatak taka utak kami alaok sa mga kuko kano ni alaok sa mga matulog ako lo kay yung tagbo ng mali alok lo ni ubam ama uki aksalak pali alagangan tagjak pala ako sa mga miyugot awla yilo ang makailong ito nga tagjak pala ako sa matilo ta awla yigalo ako nga takalagangan ma atatagila ako tama nang magtanga takanga no padlok lo nga nang magtao kataw katalaw sa mga amma atatagilaw takalo anigilaw takalo sinikta kaya klo titagpaw nga tuktun na sugayak palaw sa mga mata ako na kalo sinikta makatak klo tiyo yalaw sa mga mata tagpaw nga sinikta kaya na klo tipang nalang mga mata atatagilaw takalo ungagiblo ko ila pahilo ka nga tatagpa nagligilaw katalaw sa man na koma nga at atagilaw ta maama ikli ka kilaw katakaw na klo na nga awlak sa malaga nga anana gilok tamalo anga jumalo katutok lalok lunanga sa lagi galalakat talawak sa mga mga nagligila atata gilok tamno nagligijaw jualo nakaklunanga lo o kawitok lunanga tayo man nalaw katalawak sa mga ano lako yuk sa makatalawak makay tayo man nalaw katawagayak sa alaya naging ilugo ilaw yung majualo lang magama atata gilok taka kimaktaw yung mga ilunga tayo aso ila ilaw laklunga anana gilaw taka ninga umalog karo akluna atata gilaw taka kawajing itilugo kisana kawajit itilugo ninga umajawajang ita akluna ninga umajawalo kawajin manatya karo akluna ilaw yung majawalo umigama isa sangot si jawalo umigama takpaw nga sinik taka yak simabluta tukto siya kawajak luta pisulo piso kayak luta pakatala ako simagata tagwa piso kayak piso yak tildo ta takalok to aloga nga maatatagila ako tama tumingi ato jalga nga kikingo na ani takaya akong na ito aklo nga piso yung nakatao katila ako sa magama dahil man na ilo ako yak patlo nga atatagila ako taka nuka ka inula ako kaktin nako aksualo nagligila ako sa mga mga isa mataka kataklo na nga ikliga kaya lukpaklo na nga dahil man na ito katila ako sa mga ataw sa aklo nga anigilaw ko ka ila unnerlong ka lo na makay utsaring itya lo sa mga ma unnerlo katang mga ma anigilaw ko sa mga ma ukaw ting mga ila ka nakatakto arong mata unnerlo katang ilaw ka ilang mga o ila ka so katakto bina yung ma utsaring itya mali sa akak ko kaw jilak lo nga ila ka so katang ng ma dahil mga unnerlo ka nila ako sa mga yung naklo nga dahil man nalo ako sa mga nga tagbaan na katakto ado lang mata at gilaw taka now ya no ako madilaw sa mong ma inututil lang uta ino yung nag-examine ni pila kami now ya nung nga ulilaw sa mayugot tawang nga batli ako yakluta ako na kulo yakto tawang nga batli ako sa mayugot upang nga ako tawang nga ulilaw ka kalo akluta kasi ane tawang nga uka nang isluta awlo alang mat tamane sukut sang mekaran na tau bane au yang ngoma tau bunga wadle au yak tilu ge qimmi nunak ko ko tau qattaqlu ti tau bunga au dalil au sima jugo au lak padle au yak lak sima jugo nau yana au ya au lak tilu ko tau bunga lak lu aklu takisane tai kunga nunal latta no ko malau sima ngemeng ma ata ata ga tau bane akiane sipu jak to ne tau bane dilak sima jugo kaagulo laklo talo nukto takang ito alo yaklo nilo kaakata kulo laklo ta tau bane agaw yaklo ta ukiak saangulong mat ang ayugalo at atagilaw takalo tako piso kaya kulo kalo aklo ti tukto siyong nang ito ti tagbali tukto may tamaw na atawasang may tublak to kang mat ama tubzaklo nito takpaw nga maliga sila kalua ka pila na tiyo. Kano ka iglo ako itiga nga ta at siging ita nga na tume kakatari la ako sa manaklo ni ta na ango yung nangitlo ni tiglo. Dahil man na nakala ako sa maya nga at atama. Kano so natutukya ka na iglo ni tume kakatari aklo ni ko iglo at tukto latta ang kalua aklo ni ta man na katang naklo ni amma. Igiyak lo liya lo kluti, tamang may utak kluti. Nakakayaan ito talo. Amma, tasiyalo nakaktaw ko ako na tayo ko nga, ang ayugalo, matitaw sa kaya lo kasi mayugo. Nakayong nang ito aklo tatagwa, nakakakong nakakapta. Matitaw sa kaya aklo no. Pisok lo na matitaw sa kaya aklo no, utakam no. Punang na kapanang na kapta. Punang ni kulong may mikita kulong may tamo at itaw galwak luno tayo maaso asa yan. Iglupita kang ito ni. Kahalat ta lagap talo. Aula jilitay na klunga ila. Ikaw malitay na klunga. 14 ni ukiyaw kaktilo nga. Kaaktua lulak luta. Nagayang ito akluta. Punang ni kulong may tamo at ito yan akluta. Sinik luta unnuk ko. Ukiyak sa akla kulolak luna. Tagbali. Kautil lugu ublak ko. Ano kikik. Laklo nilo. Natsang maata atagilaw ko taka. Dahil na. Aulok tanga mamak tuale ya lok sima yo nege gap te te sumin nege gap ti go qimme bullu nege bluti akso le lok sima yo ka kalu akla ta sule akso jo me lokluna takwa ata tangila ta ka upla ko piso ka yang nakluna ina to bluni takpa nga pisong na kami nokka venang mi tuktun nakluna tuktuma aliana la oksama lakpo akso alo takwa le tukto kakpad le alakluni lo kagung na akla talo tao vani kiyakat takat taklo ta tayo man na ulo la oksama yugun ang nga yugalo kimuksang naksing ma kimuksakat taklo no kiyakat takat taklo no lo pili la oksama yugun kagung na akla talo ukiyong ukan nang ma tamaw nga awla li la oksama yugun na uyana nau ya no kapta tu perse ma pluta ukiulukta ikke nga yaksela oksima jubine galo utsegalo angin nakku ikke ngulo nau ya no sa kapta aksualo ubam no aksorong na la oksima jo makkok tungin ne qipagi ja la nakko gi ja ulo yaklo nga qipagi ja ulo yaklo nga lo taiman na tu de la oksima jo nga takko tunga ge tunga ke jatwa ke katak luge ulu takun pitjak tu tu ajang ke katak luti ubab ubam ni pekan nak sa katak luti amma simona tau bunga nama puvak lukeng mengau simalau kak luni ujang mat tain na pekan nak katak luge abit jung na dikau tikip luge lu tak ku tu ajang inut tau ke katak luge ulu takun lu amma simona tak ku tu ajang ubam ni qipasungit tutuatsaanguyaaqa qattalaorsumajakka qippagijaungikkaluarlungalukia qaujimangiluamma innungniillunga perulaorsumanginnama kisaani la 13 ukiuqarlunga taubungaqaluarluta kisaa 14 ukiuqalerlunga naujaanuulaorsumagapta inuuqateqaurnerlukia ajuluamma qanukia taakku asingit uvamne qippasuktuinnaaluujaaqattalaorsumammata ijoqosoqulu yaqlutiklu qanutuinna qungakkaaluunaqartaavlungalu taimannaqulu yapijauqattarlunga uvamnu aksoqornartummaqaluulaorsimaju taikkani naujaanailisaarluta qanuittuujangittiaqaluarlunga taimanna pijauqattarlunga akkunimmaqaalutaanna uvamni piungila ngunasugi qattalaorsimagama ajjiungittuttuarmiklu inuusaqqaqasugiplunga amma ajjiungilaatuunasugiplunga ammalu piungilaanguna sugiblunga peqannaqajaujungnangittualuugama isumavalaorsimajunga akkunimmaqialu taimangalukta taikkangat akkunialu taimanna nerlunga qaujilisaalaorsimajunga qangatsiaqulukkiaqanna sunaupat ajjiungilaangungittungaugalua inu sunaupa taimanna tututtiartau inuunneqaluarlunga taimannau laorsimaplunga takva ukiuluktaa taikkani tuppequlungmeqqaarluta upengaangoqqoortillugulupakiaqanna qangangoqtillugukkia taikku uvingajoqulu taimannaattuna iglutaarta taulilaorsimagapta uqquuqaaluujaa qattalaorsimaju taikkani illu iksiqartuani salummarsaeqqatau qattaqu lermingmaanga ataatarivaa salummarsaeqqatau qattaqasukkaluarlunga amma akkeqaqajaaqulu yaannarlungalu ajornartummaqalu qattalaorsimangma uvamnu ila ilerasuinnaalu qatta ilerasuksaqaimmaqaluklungalu aksualu taimanna akkeqartortaaqulu yaqattarlungalu pigaangama aksoqornartummaqalu yaarpalaorsimaju uvamnu sunaupa nuttaqaulu amoqai taimanna
1: Nakbara, yeah.

Hello, good. Hello, dear. We're going to talk about the weather. We're going to meet in Luta. We're going to meet in Luta. July 22. We're going to talk to you. We're going to be a big Jamie. We're going to talk to you. Ira tung nga sa pagi sa tayo na taxi alo ka gito alo ya ka tamang agito alo ya ka yuta mao ano na rin abu na big tabo na nga na lago tuya na mayo kasi na kaya na to tamane kalun ni sa kanila to apiolo ni lutay may takipo ilak ulak utya kasi ite ko na alalak pala yun na alak sa lang mayo ilo atung nga sa pagi sa mana 8 mga kasundingan ni ino titutusak sa wakay ng nalang may tilo ta alianin itay ma ipasak takwa ino ikatitita ulilaw may matatawa ni kangal sinang may takwa tusak piyo kumulutit takwa gawang matukak ko nila at ane wilil titikatalo sima yunot at Indian Hospital Indian Hospital ulajaw sima yuk kanok takwa ikayok tau kun na ikayok tau kan na kayang ikayok tau kan na kun ng mga ta tamas mamisan at ana aura ti yuyok at awan ito sa pagini agat ti ko man at yang yuyok ang malupi pala sa kinguyo at ano kat ta na kawisa alo to kinyo dito na malukalo na ti chong na hagilo niya.

0: Det är mig på Sartavan i Kangelsin om middag och att det är tåliga om en matelag och han är väl jag att det låts mig i min Indian Hospital mot tak och illa gäng och jag kattang och dig gäng och ljud tak och pilar i ljud tak och tak och inga dusar om all och din kan och ta en akas och ta och lägen och notang och nät och kan och icka ju ta och kan och kan och icka ju Tukan na kung nani ang mga atus ako malutik. Tana li Brenda Putulik, tana aulat di yuk taulong miyutay ka ni katiman na kaktiligit ulang o yuk. Ukala o tikot, atus ako bigi ka o tingin niya katiko. Kasi ang nakawaya man niya ako si Tako, atus ako pali yasi ima ka niya bali akatalaw sa mayuno at to juti katuin na kang tauburo niya kay titi juti katuin na kaya kang ata. Kawa yung mani ako si Ula ko Brenda itong nga sige ko yan na milo tawa ni six ming alituin na koktil logo kang yasin ang mito pakata uwan higun na kap ila ukala utiko gun na kano
1: eh six kang isa tiyakto kajang tiyakto nuwa yasakaro tamani kang yasin ang mili ano rin naamma o yaklo ni eh ko yan na ming
0: eh kulutong nga sutiakit Brenda, sebelum kami pasak kati mana kalau ngah tata awan ikang senang me, kisah me kati macam juta kalau mangata, kau sekar kau view.
1: Eh, sebelum kami pergi orang ngah tidur ngah unak nasa waktu itu ni siad lengan yang ramai, so kami ma, timi mu isu mamun aksurong na, niak tu yang mat unak nasa waktu itu ni si bunga, okarugun nak tu si, 1-8-5-5-2-4-2-3-3-1-0 Okakanang na pa ka 1-8-5-5-2-4-2-3-3-1-0 Tak bunga Siva ne govid Okadla guma govid Okadla titaw yun nang neak tutit Kau yung manak puti inutungin na si Tana nasa utimu Siva ne govid O kada katigi yun nang nayaktay. Aso ila ipagsak katilaw kata kanyaksa nang miyotay iglurigadong miyotay ama igluring miyotamin. Ting miso may anisad siya kami kayo kururaw kami tekoa anayak bilaya kataro sa miyotay sumani uvaron ni King Uvari yaw yun. Kanokto katujiluta Kanok to kasukluta, kano, taan na kinaw ya, gawa matokat kuning atong, atokon nakpavo, piyuyo mo to kaktumon, mamisay ng mon. Gawa matokat kuning, taykwa, kayuit, taan na Mike Diganyay, naraw yaksuni, tak, nakinga, nunavut mo akaksimang man. Asingit taw nun na rin upak si mayangi inutokar nginut taw vani kana taw asingin ni Winnipeg, Brandon, Saxon, Lookout, Ontario, Yukon, Whitehorse. Uvagutuwa inu kisimituwa ngujang ito amat taw asingin na taw nun na rin nga kumakto taw akuti na magpa. Inuuno na nga ni teman na tiyak daw kanokto katigin na sung niyak luta kanopiyo yung mo mamisang mo takwa ilakuro gilaok tabut varo ni ilagiyabut inakput kano ikayukan na kong nang mga upak daw yung maktut ikaluit inuvik nunavik ama asingi nunarit nunavut min kanyak sanang may tagbani katin nata Kailok tut 43. Anerving me katarok si mayu ubarun ni kigubari yaw yun. Tana. Tekwa anerving me katarok tut. Nakingar namo anerving me katarok mga Frobisher Bay Indian Hospital. Teko ngoyo kakatasarok po ikarong ni. Brandon Indian Hospital. Clearwater Lake Indian Hospital, Charles Kemsel Indian Hospital, Edmonton Meet Doctana, Moose Factory Indian Hospital, Ontario Mito. Biu yumu tuga mi so kaima tunga naklutit unga naklutit kanok to tiak lutit isu maksaksiok lutit iman na inung mingak luni inung nungo yumi akau na yakto inuit kisimi ilitari yau yare kaktut amma I nunavut atau siu yuga rakisani pingasurak tidlugi abik tugelit uktu tigilugu kibadlamin kikertarung mut amma kitermiun min inuga rakhluta soglu pekku ilekku sibut ajigi ngajung ninganu mamisang ni nam magiyaminu teman nam piu yumu tuga kuyi rocks simayu takwa kailoktun amma unungit tukuro ko yakata kata in asingi kana taluk tata kudlugo uvago inuit atau siut lakpo ukwari nunakakak tui unok unok tui te mau mata apikri yuma kudibaratiyo
0: Brenda Tema sunanik tu salawang wa katala ko sin tekani inunik tekani ila tu sab beka kasutin lusi kisunik tu salawang wa katala ko sili teko nga tekani kay ko yo sama yonon
1: tu sarwa ta tu yakta ka so kay ma mamisak nga mot piyo mayon ni pingit tu sakto yo mayon government toka kut kaiga me kuyari lutid ati piu yumu toka kasurakta una akigyar lak lavun kuyari tiyaktut government toka kut aksulu ni inung ni ilitak sina ilita ni pekak titaw rakata sivulag ilaw tabut puigoktaw kuyaw ngitut ikaw makuyaw ikaw mayaw kuyit tiyaktut amma kingubang uyut isu magiyot tiak lutit tao tana so lo uban uban no udjeri lo arok para ama inu nekput tigo mekan nilak lutit kun inung ningaklun inung nunga nakakawa ko inuk tuin na tiyo kalak luta katima kanok tuwa katigila pugut kovea na tiyo arok tok inu nekput atok lutikut inu nak put o kau sebut atok lugu ama kanok tu aku tik sami ik pigilo arok paga
0: ni Brenda e maka ka ka titikan ni kain na gabini te makina ya net atwin na titi matatak ko a kisemo ko toga khallagit twin
1: so lutana kinao yak ataw si ugarwa kisya ni magurak titlog abik tok taw si mang main aswi data na ay panga nasa tingan tunis si jangi karo kama ay panga mamisang ng motorak tok apek tagbong audio tigyo roarok tok tan na kinao yak kano ikayo kun nak pa inung nit kano piyo yung motorak kun nak po kano atok taw kubiyo teman na gawa matakwat kuning nga kung itagba taas mga apek sok tau yu kanyak sinak mute igluring adu mute igluring mute te ko kai kai lautun
0: te male kisu ha te ma te kanila katimati titilu si katititi titilu si tu sagomalu si ta ko katimane rela uta sila ilanga ko to ko mai tu lok to sa me mat ta ko anevelert to ko to sa mane kuit so lo jiging ito nit atok sa mane kang me mat to ilanga kallo na no ko tweet ile ko sering ita minute isok tu tik ta man na ilanga ko ko sa na lo to sa mat te man na gala to sa katalo ko pito
1: so lo o kauti bagi sugit piu yung mga isu magilabo piu yung mga kingo sibure ka daw tapot kano akisaktok na bu soglo ikayok labot ilang ino yun yung tukuro garo kisiani kipuy ko to jangin mata tana o kumaitok sa ni pangarlo piu yung mga isu mangarlo tit soglo uktu tiki lugu angne ama anguti mamisang ningi ajigi ngi mata kanok to kanu piu yu moto garun na kanu imana angne imana mamisa so ona ka anguti kanu mamisa so nguva ona sorosi nuta kanu katakpa innaid kanu mamisa gun nakpat so lu piu yu munga toga kasunga lunit kanok tu katakutit so nun nun aminga luti mamisang nangmut ubaro ni iglokang luni inung inuit mamisa iyo lutit ikayo katigid lutit piyo naksaw ba iso magsaksyo lutit ilitak museum tema odluaga yakpa kanok toguro yakluni piyo yumoto kakasuk lutit So do I patuin na kurungani I kwak oko mai tugaro ta ko ra kai lok tu piu yumu ayok tok ngak sau lutit kanu ika yo katigi tia ta kanu piu yumu to ga tia ron nak pa kanu mami sa ron nak pita inu luta kanu akauva suna akau ngipa kanu ika yo katigi tia ron nak pita Isu maging aklugo. Iyong kumay tugarwa kisya ni piyo mamisang ng mga sangan yak sa kuyin na yak po nga.
0: Pero ang datan na sibulak pa tuwin na ulo nga ng ilat. Sibulak pa tuwin na ulo nga tamani nun na bumay katiti tiniriya si. Asingin ng tao pitakaw na yari ba?
1: Itiang. Akman na ako tinama ni katangimat. Kisiani sibunimut nunavut nunanginu nunaringnu ama nunarerangnu tau kai kuya katarok si mayutako in kati mayukurit ipaksa nunaragarata go upak tau puigok tau teliliak tok lutit ikarum nungo yumak lutit inuvik mungo yumak lutit nunavik ama ako tinamak pa tuyong mibinamak pa nunaringnu tau tan naking ulak pangod dyan ito
0: Temat kanong ay tako ane bale ako tatu mininilak kanong ikayuk kanne kon nakat solo tu sabi ng yung magasiyok kanong ikayuk tao kon nakon nakanyang mga ata kasi ane tao kanong ilisin no atuin na kon nakibat ikayuk tao kung mane ako tao bolunit asingin nit imang ima tako kung magaluwak tungala vakakita lang aban
1: sibulak pamit so luta ko katimayuit ukarong mayut ami sweet tau teka silamit so lukip nunavut luktamit ni peka ni leako ni le yung mayut tau tusak tau yung mayut tau narunang ito aswila tusak tau yung magubi ukarugun naktutit 1-833-977-5668 Okay, kanang nakpaka 1-833-977-5668 Teko nga, okay, ruglutit ka Unik ka ako magubit Ati Okay, ruglutit Nipi, tusak tau na yung ban Ang mata ko, kingo bagay yaw yun Okay, rutakarak Kakitaw yako, ayong itiak tuin Tililibasi, king magkuktuyusit, innait, angayok kat, ikayok lugit, kagataw yang mit, ubunga, tugarit, info@ihfes.ca, info@ihfes.ca. Ubaroni, you can Google Federal Indian Hospital Settlement. King Uvango yu, tilibasit. Sivuriksi Ubaroni, angayokat, ilait. Nipingi, tusaktaw na ang mata. Tusa, nilia jumilagota, aswila, sakitia jumiluni, piuyumut, akitia kanang na ang man.
0: Tukisinaqtuq ila mana pivekharunnermigat Brenda khuyannamiittiaqa itamas minga tukisitittiaqainnaravin
1: khuyannami apersurunnaqqaugavin
0: ulluqattiarnaaqqutin
1: igbillu
0: Dan Brenda Putulik dan Aulatiyoqtaulermi ippussaqa taakuninga katimatittaqattartut aaneavileaqtaluersimi unitaavani kangersinermi ila kiqqaamaniaqqusaqanutuinnaq sunatuinnernilluunniit oqaussaqapigiusiutamanna ilagusigiaqmatuaqussi isamakiyassinniivit taakka Brenda ammalu taakka pilriqatikiyangit oqaalavigigunnatiartassi 1-833-977-5688 Tikir rapat lihat dulu kita kengal semua itu sapi, kita sokat terlalu membantu sapi kini yang menyapu.

0: Olá, que tal? CBC, o que é o Tatame Pebreiro? O Bangarro Sanoto. Inuit, o que é o Tatame Pebreiro? Nun halone mata takona inuinu nak juami katimajingit katimane hatin lugin impachapigela uktun tako ke gatu juit 180,000 nik inun nikanatami aku kituni Alaska amalu Russia akago isi temanaga mata katimasun amalu tako piju wasai lutinu nak juali mami amalu saput jilutik inu piju nautik jangin ning kesian itu temakua isu malu ti amisujuin Gloria uloksi yang jokang nuna butung abik tunga sutu cilau tu halunun tapi malu kat isi guna kayak tabani pinaswa ko sa menere ugi jahat siya tong tapi malu ngilatan na di kapal leh di lugar ko kutuni ngatut nagadjaw lakimi tunga sutu lau tangit 15 galak tangani inuit nunak jawa miu kati majengi kati matilugin. Tako si bulliw jaw ko jaw juit alas kami kanatami aku kitumi Russia mi loo kaw si yun ato. Tay malo manaw yung alak au kiw taktu mi ipigi jaw laki hata tilugin nunak jawa miu nun. Tay malo aso na tuin na ikati maniw juit inuluti katudya katigi tiyakaya haktud na minik suka suwa lutik saput di lutik lu nunak utigi jamining. Sarah Olsvig, tani cibau tak jauh tak aku itu ni ngatu ni. Walau tu sila wasit di pelaya ni ngah apa tila kena hamal utam makosuna tu ini. Nunak jua me ipi kejauh batu ini. Tak kau tamani go 300 hani kejangan itu ni kau kalau ni gengi cuma kejait. Hamal 60 ulu ti katimagi aksim katimaji kejangit. Si tamani abit tu si maju ni. Tapi malu aku agui kuli kasat cie katih mahat gigi giok tuin amisu nak tuting. Tapi malu pih mageu negai lutik teman na kengul lepami Okanagan 2018 mikatih mah nekalau semam mata. Tapi malu harb nukui maja kang jokangai si Canada ukalau tu katih negau pih mageu jokam malu takon nak jamiut. Tukis si gunak si niyaktu ataw si katigin ni kajangin ning. Tako walutaw ako kito mo si bula hatalaw tinlugay si kunyaka kuni si tamanik. Tako walaw inuit pijun na tingin ni nunak juwala mami ipigusuti si naktutik. Ukaw tato sa puti jaw gahan ni nga namin naksong ni nga law. Tako ang ilang natsing o dalang niya mi kanatay chibaw tao titaw. Lauk tuk ilang niyak tuk. Tay malo tako katiman ni ujok kanutoy na uhaw siya kakata niya ito. Noon na po may maligali ko tatyo at ang Envision Insight Group namin ako tigay dami ni aulat si Diyo Katasud Adawa may tuting noon nakakasi majun uhaw siya kapagun na siya tako sanak balawak tangin tay mapid yung tigil lugo namin na kang nakadyang asingangan o kamagadyaw niya ato aulat aulo nila July 16 may tako government o kakunun kangunak tulag na mo commissioner o kalaw to tako ago government kunun contract hamata tay mapid yung tigil lugo government o kakob maliga ngani ilaw ta na kinaw sa leo ko tika ko nang ito namin ako tika jaw tuming amalo atak na mana tukasin nang ito at sileo si malang ng mga ipatsak pibalaya jula ka din mo kalimalo ni ilaw to kalaw to namin ako ta kuna sanak balaw ta nga
1: the reason that I created the trust
0: ta na ilang ang katigin ko sanak balaw ta nga ta na Envision tay ma nirwata ulo si magaminik maligali ulo tayo ang ngunlik tuni dan ilagadya ulo si mangin na tuga pa matuha kuno contract tak tuni December 2022 ngutilugo ilaw tay ma hawdi ulo si majo kanay jakti gijaminik ilin niya titaw kuji ila tako tiko ataw kuja ugo tik Envision tako ago ilangat namin ako tigim mao. Luta tau da ko'y haluni ikajukaso aktuit ane kakatak si majunik tayo mag ikailis akatar luting tayo mag utako na
2: And have an active life, work.
0: They mahanga to in a chair, a tana pizari to a patu in a lunino, a doctor gomajo. Ulaku here to CBC Regional News. Inuit from across the Arctic are in Nunavut's capital this week for the Inuit Circumpolar Council General Assembly, started yesterday. The ICC represents about 180,000 Inuit across Canada, Greenland, Alaska, and Russia, and meets every 4 years, working internationally, promoting and protecting Inuit rights. But as Juanita Taylor is learning, there has never been a more significant time than now, when geopolitical tensions have been at its highest.
3: Welcome, everyone. Warm welcome to Iqaluit, to Nunavut, to Ngahutchakchi.
4: Nunavut Tungavik's president, Gloria Oluksi, welcoming delegates from Kalaallit Nunaat upon their arrival on Tuesday, here for the 15th General Assembly for the Inuit Circumpolar Council, to set priorities that matter most to Inuit across Alaska, Canada, Kalaallit Nunaat, and Russia.
5: We are talking about our well-being as a people, as Inuit.
4: Self-determination, sovereignty, and security are on the agenda. But there's more, says Sarah Olsvig, ICC's outgoing chair from Kalaallit Nunaat.
5: This includes the climate change, the environmental changes, the changes to the biodiversity, and so many international processes that are ongoing are directly about our rights. So
4: about 400 people are expected to take part, including over 60

0: Täällä Sarah Olsvig, ICC Kunnellisessa Vaudaradio, jok. Tämä on tungasotitoon lelmiyykaluit mittakvingani ippassa. Tämä kohta nuna vuotungaviko teikani laumi, mutta tungasotititilluit. Ja tungasotitakata olomiyut. Ako kittu miutitu tukisijatta lauruminak. Tu sannettu vingalu olali vunnu tukisijangi miyungali äskisieni. Leeni usupoluttua piin. Tema teko tusalongi ila katemani uniatu ningila ipasak tusasolo mi jukolo teko kanuitu unia manga ta katemani jutisa unia to kanuitu unia manga ta ta koninga unika tilogit kanaya katingi jawa tobi utaka malokei len join us ipasini pipi kutana tusasolo tugalo kisiani teko nunga tusayu inolo ngittunut katemani uniatu kanuitu unia manga ta tamani tillugitu sopiki keinala olevan.
1: Sivuldermi kojennami Caitlin tamanittun naravi teemaa takkoat inuit nunakjuari maami katimaji tikiligang mata ICC ngunarahtau ju inuit circum.
2: Inuit ukeutahto meidau katimaji.
1: Ii kojennami. Takkoat tikititaurigang mata katimajaktorluti. Kaujimavi kassini tikiligang manga kangakuru katimarekattang nang mangan.
3: So, I'm 260 baro 300 mo baro. Tikisimana tu katimaya tortu. Inui uke tortu me ta katiki katimaya ngino. Kala hli no na ninga tu, Canada me nga tu, Alaska me nga tu, Russia me nga tu lo.
1: Wa uke tortu ri mami.
3: Uke tortu ri mami nga sumayo tikisimana tu. Pinaswaro silima.
1: Wa. Tema kautamat pilgaria unertut katimat juta unertut kauyima vigi kanuinnar mangan.
3: Ullumi pigar pallea tuinnar nartu pilgilo adjana tiki pallea yut. Tiki samaningin ninarunagar tu kattorne attakkuteikani ammalo. Tunga vikkunni, tunga suttitaune agillu titeikani nirititauruti. Kauppat, pigar lari pallea agillu ti asinginni. Pilarilluti ullutamaarlu qullermi ikummaksaayo qainnaqattarnaartuni pigiarnaalleraangat
1: tema takkuat qautamaat pilareariyo qattarneartut tamaanniingittunu iqarungni qauiyau yunnarming matattaa qauiyimavi naukku ikiaqqivikkut qauiisarunnarayarmangaan
3: Tukisigar buyo mayaraangata ikiaqivikku qauigartau yunnaqattarneartut inuitcircumpolar.com kun oppalone taqqiartau tautigiunnartut itakuksautau tigeqattarnermimmata inuktitu qallunaatitullu
1: wa tema takko qautama Katimajutaunertuit, uqausiriyunnarpigi kisugayarmangaat kisumit nakikkunniglu uqallaktiuyuqarunnarayarmangaan.
3: Qauppappigialerpata uqausiriyaulaartu tungaviunaartu aterinaartanga katimaniunaartu. Taakkualu tungasuktittinaarilluti tamaangaarsumayu. Gloria uluqsikku. Solomon avakko. Pigartittillutik taakkuaru. Angiok kaatariyau yukkuti tikisimayut. Okallausikat katangnaagilluti tungasuktittilluti kanuilernaar mangaataru kaya okausikat zoomilaagilluti kauppat. Makkuktokutingilluttau katimayit. Youth representatives. Okallagunnarsiuinnauraagilluti qauppat qitiqquunguruppat ullaakku pigiaraarmiyu 845 oqausiqaraagilluti atsigiingittuutini taimma appinillinni atsigiingittuni oqallausiksaqammimmata katimaninginni taikani oqausiqiyauvallialeraartut Inuit ilano nakakasimayo kay inuilo. Piyon na tingin ni. At jiging ito ni. Tikisimayo nilo ni. O kalagto kalo ni. Nukang kay naraw tilugi utang may pata. O kausagaya rin namiyo. Inuino na nilo. Sa makatigin ng makay. Sa pujin ng milo o kao sa karatu corporation giyo yu. Inuino na niko yu lima. Ilisa giyo yu kao na akidlo ni tabang nga. Inui uki otaktum miyo tao katigi katimayingin ni ilisa giyo yu kao na akidlo ni. Ulutuin na orang may patabak. O kalak to kakaroyak ka nang namin ma. Kalahli ino na ni miyo tayin. O kawasakang na agad lutik. Imangin ni. Inuilo kao yung mayatokangin ni. Tayo ka ni ulako. Pigya pa lerok pa ta. Taan na rupiya ka sa marami pa. O kawasakang na. O kausa kayo katarong na miyo. Inuwi ang unasuktura kiningin, nakila kiningin lo. Kanukan na lo kay inuwi nunangin, nunakutingin, imakutingin, o mayungin lo. Sa pujo yun ng mga ta, kanuwi pali ang mga ta ruta ko. Kami ko yung tutipinin lo, o kausa yung kardyon na ako nakilutin, o tiyako kanong may pa, ula kusur. Tapani ulong maging ulang paksa pala na arong may pataon na sakot. O kausa kakannang na akilutik inuit namin ako ti kaktut. Namin ako inuit namin ako ti inung ni namin ako ti kaktunin. Amaro, kano. Bivalya kannakon ng mga ata. Takwa unong may pata. Takwa na takartukan ni titaw ra akilutik. Ulo tamango yaktu kwa. Takoran nahti teatu katan naro na mata. Ikana yaktu katingin ni katima yaktu katikisima yangin ni. King ulo paksa rupata si vatar ping mit. O kalaw si uraw mayok inwi kinaw ningir. Inwi kanwi tu ningin na kae. Ima kanwi ngikaraw mga ata. Timingin ko isu mga gulo. Tama. Tamakwa o kausi o royang na akiluting. Tana, piyakir sa marami panukang kaya na raw tilugi o kausi o valerang na akiluna inuwi o kausingin. King o vang o katikitulo kao yung mayangin ni takwa o kausi ka o royang na akiluting. Kanatami nga si mayumi tamanga, tamani akaruni, pero vimi akanaya katartok. Lina, ibig o kausa kaktitaw, o kadlagtitaw na agadlo ni teka ni. Amaro. Takwa, tikisimayo o kausa lakin ng mot, o kadlagto ka kuruyang na agadlo ti. Kalahli, nunani nga kasimayo ni. Alas kami nga kasimayo milo, amma. Amaro. Rasha mi nga kasimayo mi, o kadlagto kaktu. Takwa, o kadlagto kaktu ina unaktu. Unnuk pat. Matu yaw valera lune kovesu te kalutik. Takoran na tau yo kalut. Takoran na titi yo kakan na milone. Amar tau. Ilisa gayaw yo kapalera ne. Iksiva utakta gayaw yo milo. O kausa gayaw yo karan na gilune. Unnuku matun raungin ningani.
1: Wa king ulak paksu tem magirak pakisani. Kinaw na mga kau yimanak silakpa.
3: Ang ayok ka taga yaw yuk ang agya o kaw siyo na aktu garo at kisianit daw no tangmi. Iksibaw taktato kam na mata kuni nga katimaya kaw tuy na mata tamani ka na tami. Kalahli no nani alas kami rasha milo ta kuni nga kamayo ni iksibaw taktang na mata. Taan na iksibaw taktaga yaw yu ta kuni nga rimaka magiyakal doon ni. Kau isak tiuruni. Tain na tema, nagwango yo kare o kausi o rato desuman. Desumane.
0: I go CBC Kunitobiutak Ama Caitlin join us to Sake Natasitakua. Udlami Katimani Pigani at Lukohanui Leopoli and Yamangata Kanupang Naxima Uni Katima Jutoni at Nilo Nakome Caitlin Ama Toby. Mana Silo and people later is also Nailami Mata Hotel Migota Kalonati to Kaina Nailami Yugun. Ilak na jay mi tsake nata viva leo no viva leo tsak sa orang ngin.

0: C'est la nerf, ça, mais. C'est. Ou le mec, c'est la voix. Sourire la rayon. Anoa, l'on est. N'est que avant un mec. Souna, l'on est 20. High 12. High not 12 million. Mata. Hot to my certain it was still not like any. Mate.
1: I don't know. Okay. All right. La Cormic. C'est la pivot. La Cormic. It was a ticket in love, Megama. Tirer à l'arme soit des mailing avant. Matthew Seo Alangini Langafugo, chapter 13, passing any. Oh, 23 in. Oh, really? Yeah. Okay. Chapter 13, verse 24 to 43. Mapiga 19. 1, 2, 3, 4, 5. Dali mane niya ko halang ayo. Iyika si bunga. At ani iyika uita tiki ta kohulunga maligat sa huyavi kamanak tulining ini. Amen. Takwa Matthew siyo alangi chapter 13. Perug nilugtod at siyo titaw ni nga ammalo at siyo yu pero siya sa mikito kumlo mikito kululula po wala sa utiyo at siyo titaw ni nga ammalo Yesus siyo at siyo yu ni atok ni nga ammalo Yesus siyo nalunak sini nga perug nilugtod at yu yu riyaw ni nga nik kuat ka kayo sila nga si gama verse 24 mipigyak lo nga Yesus yu lo ukhautik kalakpait at yu yu mig asianik kutiyo ataniyo venga imaito mig at si hakpok ango kangasu ibok kangasu tisanik piyo yu nik pero si vikutiminot. Onua kulle sinilk mata akera pero siwe muapo kangaswe lonilo pero nilo tusanik niyaho yatsay akok ngalot aula lonilo pero tule pero lek mata nubungilo niyaho yatsay Akhi palle alak mata, tava peru nilotot, sakhi kivut. Peru siwi khuti leule piyingit, angayokha menuakput, ohak lutillo. Angayokha kangasu titsanik, piyuyunik, kangasu laugavit. Peru siwi khuti not. Makuali peru. Pero ni loktod nakit piyubini tatsu makiuvay akiraok taman na pinaswakta vinya takwa apirivot pero ni loktod ni amusi yari akakot amusi ya tuhuvitigot tan nakiuvo aka tamakuni nga pero ni loktod ni katiks katitsi litilusi niyaku yatsay ilangit amo hasiw tituin na niyakatsiw tay may mat niyaku yatsay pero nilutulo pero hatigi tituin na luklit katitsi witsa nalilute nalilute law nginingani katitsi wili nalilute pat nakatiri o hauti yo mapaka pero ni lo tut naka nakatika nakatikhalowit hilat susingi katilowit ikwalagat sa hulugit kingoni nga huli niya huya sa katiksigit katipi katiksivi nualugit Jesus yu uhaw tikanak pay at yu yumig asinik uhalone kut yu atani ubinga pero siya sakto master to pay maple ang utiyo pero siya sa tiyo ba meo pero siya vik kuti meno kangaso tigi ba panalo pero siya sa limani mikinak pawo pero lirame pero tu limani ay nagpawlik po napakto liyo lunilo tafa timmea tafa ne ullu liulak po napakto avalang ayong inye mapirama Jesus yu suli at yu yumi asiani uhauti kanak pain kutiyo ataniyo vinga imaitumi at yu hakpo akna uvala siudit sami tiyo siyo niyaku yatsalio lea minullu ang iyumod ako pa taan na limal pulalti pa Jesus yulu at yuyuni kisiani ohaw sa haklone tamakuni nga ohala po inyugas at yuanu at yuyulu asinginig at uklone ayuhitwing ilak tafa piyuhalak tumikutiyo Uhakting ata o housing inik na lautsilik po imailiyo at yuyuni atoklonga o hakwingi niyak paka o hauti niyak paka at iyak si malautun silak joa pinguti taunin anik. Jesus ili inugasak joanot himakuti kami illumut itikmat ilinia tingita upapa uhaklutillo. Uhautilok tigut at jiuyut pero niluptut pero sivin meitut hannut tuki hakmangaan. Jesus yub kiuvai ango pero tusani piuyuni kangasuyo taan nauvok inuub etninga. Pero sivin taan na silaktua pero tusai piuyut tafa inuit ataniuviu pingit. Pero ni lutut tafwa inuit satana siu pingit. Akirakututi pero ni lutusanik. Kanga suyo tanawo satana si. Nakatirivik tafwa silakju isua katuk suyi tafwa aengili. Takwa pero ni lutut katitaulutik. Iki tau mata iku mamut. Teimat seinak tau piyuhala makpo silak juub isuani. Inu ikninga aingil lehu timinik tilisi yu makpo. Katuk suijat tuhullugi tafangat ataniuvi mini. Inun ni ayuk tulitit siyunik tamainik. Angin asingin nilo ayok tulinot mik pinaswak tunik. Tako alo igit sumakpait ikumak tuamot. Tapwa ni kaya yumakpot himit yua lutilo ane anak mot. Iswak tuliyuli hawmane Kago mapot sa kinaktut at atang ata at aniubinganik tusa yunik siutili tusalit kotlega ulumi tusare hakan tavu haupa uigungi kayu sivigi lak meyavu ulu hachalanga vu ilunata. All right.
0: Nako mamata. Nako
1: menga yika.
0: Ilala. Ulu sucha.
1: Yep.
0: Nako mamata. Ulu sucha lang out suyo galopet. Tunga sucha.

maluot ka malagay gabing nga. Kung aliw may katakan nga. Kisya niya ka upatikim ikpan, tamanitin na nga. Tukis sa mga suwaris. Ay gila kayo lang man. At ikalutay lugo. Agkakalutikul lunigin. O kautin lungalo. Inisak ako at winaroon man. Kilambin. Kimagaya ka lang tuwilo, katangutin ka, naligin makitag ka. Kisya nilipiso sige ka ma, tunuto silo. Kaya sungunan mo tikitaw ka ma, kumbilaw lang ako ka. Ino nilimat siya ang niya, isumabalaw ko nga, managkutu mo dyang ito. Umaya kaya kalaw ka masulit. Ila suli, ia takalu alau kama.

Mark V. Gordon, anak ka huyo walok titit. Mark V. Gordon, anani anak ka huyo yuk. Malabet si agnatuk, ananat si akut nu huyo mayutit. Bet si agnatuk, ananat si akut nu lawihok. Huta hokai, takungatusotimu halagalagit. Huta hokai.

Mark B. Gordon. Ano ni anak ako yuk? Mark B. Gordon. Anak kalawi ko. Petsi ang natuk. Ano siya kut nuhu yung mitilulit. Petsi. Ano siya kut nuhu lawi ko. Tiyos ako bit.

Victoria Ward anane yo khala be go majo o khala nga la wit yuli kupa abelisimo o khala go yo khome putit 438-808-2284 ma ki hungyak aina kunu go yo ken mo yutit sia sia parlak ania bi tu yo mi bingano O khala luti 2197 Haria 205 tutsi gak lugu Sia sia pahatak